Μουσουχ Ιουεϊκούνα, Μουσουχ Μουμεϊκούνα, Σουμάχτα Αζικα Οσαγκαπάχτα, Κουντζάντα Ιασενάμικα Σκάντσι. Centro Cristiano de Servicios Médicos, Musul Causa y Mantami, Kaishina Yachasinchi. Imana Yakangichi, Tukui Kari Radio Tauyakuna. Mayan Karikuna Kaspa, Orimikuna Kaspapis, Rizana Oraka, Karuta Rikuna Oraka, Kuchuja Rikuna Oraka, Rigrata Chutaspachari, Mayan Kunaka Riza Kongichi. Kuchu Yachispaka Mana Rikui Tukuni Nikungichari. Iman Ispasi, Karu Yachispasa, Aji Rikui Tukuni Nikungichari. Bueno, chusku chunga watamanta uichi manka. Yukanchik ñawi ukupi tiyak cristalino nishkamari. Duru yakpi chayshina tukuk kashkanchik. Mana imashina allichipak kakpipish. Lentesta churakpika chay molestia kunaka anchunllami. Chaymantami 40 watamanta uichiman kak ayllukunaka rigrata karuman chutashpa ridanapak randika. Rizanapag lentes ta ministin. Rizanapag lentes ta churakpika. Imashinami sarunkunam rizajarkangi. Chayshin zata kuchullapi rizaytu kungimi. Chayta churangapajka. Rikushkangimi. Rizanapag lentes ta hatukunchik nishpa maypipish hatukuna kashkata. Bueno, chaykunapish ayudaytu kungmi ashakamaka. Pero kan. Watapag iski watapag. Por lo menos sukta kijapag. Churana munaita charispa, yachana kangi kambak ñawika, kada iski wata cambiarispa katikuskata. Kada iski wata cambiarikaska mantami, paktarispaka iski watapak lesta minisiskata intendina kangi. Chay mantami ñawitaka, aji midispa, rizanapak lentes kakpipis, churana kaskangi. Snakaska manta, aji kambak ñawi midiska kakpika, Riku ito kungimi iskiwata kamazapis. Kang mana kambiasa nikus papis iskiwata pachtak pika. Chay lentes kunawang. Sumakta punjanta kausatsu yes pajami. Kaya yes kunakta kamazapis. Kang kunaw yes kamanta paginichikmi. Kaya kamazapis.

visita Guauque. Uyasanitson, mana uyasanitson, rima kuna. Chasna mi kan uke pastor kunaka. Kan kuna manta mañas kuna. Shinapish maipika, yukanchik sinchias kashina tukonchi. Kambak yachachikta, kambak kunakta, kambak simakta. Amayanga pichorangi waukipa, zakapi kausa. Ciudad picaspa, maipi picaspatis.